0: 이디규모 니장 렘자자 게가 주이 소나미스코리 론쿵시 진답자테 산체즈라 풀린직당이
1: Stanzil la molishko da zaungle.
2: Jule gulama vasle.
1: Tene devi yang na ta jing pe sungs ka dikrim sanches na pulche sing na ta to so ran to le ju. Tene sankhan langes kunla na ta ngiske chok na ju ju tene diri dikrim po gozuk za salmi ga saungle.
2: Kasa gulama vasle tene dikrim me gozuk pe ka na ta diri

sāk ngay nā nyot pīnāng. Kūng is ngā dhyao jāl tā sāl sā. Tā yara ngā bālā ngī urjan thūng chē kā chāng ozar kā tū yot ngā, bakarī urjan thūng chē kā chī ozar chōt. Doctor is kastūrā bāi spērāu lār tēn bās. Yāng kūng is bakarī urjan thūng nāng dhīk zare ngā jāl tā sāl sā. Ngā dī spērāu tsōr bāna lāli shāng nūs. Satya grah guzugs bē shōk pūs, ni sagangi tungun la yang startans. Defya, ngas ngari chatpu katam chakpas pokse jak chaspeka, malchachiga ngar rante gyotluksun. Disperao mentatsingmin. Chatbe tuspacana, ni sambayang balang na jarsi urjan metpa, yang chang tosambek metpin. Innang, dare sambayang gyurja yung chaspu, Bjorchan la suik menmen. Du menma, yang ni ches lukshig. Pu, orjen mimang sifya kudrati zan men zare. Chana, ni fya ga rikshi orjen chik, korang inna tungchas pu shkablas chanen. Disperan gangmir gus yotin chigang, bakari orjen tungchas pe fya, ngas gazad la ran luks bas. Men taas na, gyak gang me ka rangi chatpe ka zgrate dukhan mi chiga, dituspe ka rangi semsla mi ospe la suyek rtambar goshasun. Men taas na, dyu ngi tse gyak gang me ka, ngi sngi nga tser mazuks bas ushet. Yang ngespe ringspus, nga rtyangi sngi sotpo laga yung chukpa met. Yang ngas nam inna, bakri urjani kuljokspu skelbi sambayang tukat. Darang innam, duniyati tukspus di lasu nganyambo lchastur tsuksla krisaluspat. Nga zani skorpeng bayotpi lopshetun sak defya zomchan surat. Gaz base nga ahimsi gyakpu tulba bechachat. Innam, bakri urjani tungchaspu nga tsek Sning maso tsorba met. Tsamtsik ahimse la sun skur chaspu nifya mithakpe la suik inam. Ni sambayang nuk nga hagi muzinpu ahimse muzin batsik kimoyopin. Ni sngingpus nga nangltarna diaskatpu tangan duget. Ta galtas hakpu skurna ahimseer mangpu manangural chas menzare. Men taasna sperau korang diaw in. Ga sujigis, gaza chachik basetna, du sperana lasu ngisku izusteka dupchuk sestancha. Daredi duspeng, ngas chatpuna ngari malseka bas. Yang deka amalbe dus levenchik ngarang rkyabanur. Disperan gangma, sambeng yunganchigang chibuk zerbi tapslampunga mitopchasun. Yang ngiyangnu noro lampeka drulbi kyuchik meduktuk. Men taqsperao zirna, namsang ngatis ngingpeng tetomchik skedna, imani kyutbu korang rtanmet ltanin chachasin. Defya, ngas chan ngin dao lakpazunen rchorbatbin. Shazdechan ashi, ngiyangnu imani kyuchik salzare. Sperao zduses damse zirna, Jakma khachigi nangal chungsu, ngas bakari urjan thungma guzugz bas, yang deir gyab non, doktor dalalis nir kwe operation bas. Gyan luk konga rgyal topchasun. Yang kule kule nir kwen kyudyong mi tekpo, yang nis ngingpeng misayar gay rtyangpo sketen chungsu. Pesesang di tonchikpo shazdachan ashiw la, ni kana lashik ltanchuk chaspo inmen. Darang nir gur kyala base malika mayum mayutin. Jakshi ahbar la ziksenchik nga rolt kameti report putum. Denluk zbrisi yotpi samzonis nga umbhacha juksu. Di skorpeng Shankar Lal Benkarna Umar Subhanis nga dirhmangpeka ltanchan gumbalenzere tsak bas. Innang nga lzachigir gyabna metta Ahmed Abad la chakyut masum.
de la bay de tu